Na ubabele bantu ngilanze ngunde kumamba. Uvula bino kana bala bantu tumene kwenda e mamanda. Mena ubabele bantu ngilanze ngunde kumamba. Mena ubabele bantu ngilanze ngunde kumamba. Uvula bino kana bala bantu tumene kwenda e mamanda. Mena ubabele bantu ngilanze ngunde kumamba. Mena ubabela bantu ngilanze ngunde kumamba. Tangu ifeni mama nda. Mena ubabela mama. Mena ubabela tata ndo. Mena ubabela bantu ngilanze ngunde kumamba. Mena ubabela bantu ngilanze ngunde kumamba. Ukulabu inoka na bala bantu ngilanze ngunde kumamba.